0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hago sungubay, abaharumugo. Quebre luago a mi diaria bo, legalagambuni o aguaraguni, anite adari, furigo me recibirei. Abahasaron sun urinha niburinguin hagia, abahagume seruaranse hei halampo. Abahaninha gohamaran serumbanya, honharanse banya, ruma muruso lidangue higasi won, laduga lenha guchawalampo. Abaharinha goharanse banya hon, sinhati, laduga logo bay won, logo a mehon. Hei bago bay lenha no bela lugra hoa, aganha homamoga hongua. Dante, anyangra la hamaranse rubanya aganha gasi, ligue liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lidon marie, abaladorunu abena. Lariguin, ligue hachilu no hibri urinha niburinguinha hagia, abaharinha gon, wabureme, daraba ibena waba, abalarinha gon hon, ninarun hao, ibidiatun no.
2: Abati larinha go resusu hon.
1: Agago duan yu homa, ladiga ibidiatin hon kabala weyu, ni kabala aura nagiribuda, aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linha aruweha ni le lani na cielo kei aba uguri, le dan lebe ilaranse han lo ladungu weya sulido amu fulaso, aba laguwa rohon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadagye, keiburi bia milu lo aba, keiburi milu lo aba. La fari han ni hon kei ha bafu lo hawadiga maridu ni, aba te lidin lo agon luweya son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadigo mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramuduni le sensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba le deregru ni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba larinha gu lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gu no, aniha sengu milu naganyi ru ligi buogon. Aba larinha gu, i yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara guati buguye, kei uwara guapubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha, kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birubai bia milu fiadru, aba larinha gu lun, ni yubudiri, bia nye milu fiadru bichu gu no, aniha bia milu naganyeru ligi bogon. Aba larinha gu li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflit bubai lidan le murusu ruguti, nichi ga gibeti labu gen bariya ha, kei mong gunda ba uwara noma. Ligia liyabi le resi birubai milu fiadru, aba larinha gu lun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubai numuti lagu uguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinha gun iyubu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luago aluba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta hao lenye lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gu honha nyembanya, gidahu me sensu le luma bai lwe, ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba lwe, musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati u bawa gon, ni abi ba kei uruwa ige yeg wangheli gu nao, aba me na nyuno luago nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi, aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine, aba me na fani na gu niya hawari uaguwa kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishigu ni hari chagwa banya ligibu ge bungyo loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungyo loege banya nubona. Narinyanga me hon ha loege banya nowene. Higo ugu, uge lebinila lebe nugu chi.

0: ani masandi bumuti durusu le lida mbi bago. Ida linye gayara lubei baninye gong lon bibiri. Sagane ilira ife le baguru kubei, ani masandi bumuti durusu le baguru kubei. Biangwa tigibu hukiye le, sagaba iduruso le baguru kubei furumi. Gayara lamunga barihi nilirara ife le laguru kubei bibiri buidu lon basagarone. Uwa titidibu wewe buiti lon uriba lanlin. Uwa tiginye tidibu wewe uribati lon buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati lagulin. Matu houtu igu loigen hiyo ni bebe ituwege guribiyo. Gurigye le buitu bai, kate buiti larinye kubei laduka kate ilan buiti titambe lanigi. Gurigye le uriba bai, kate uribati larinye kubei laduka kate ilan uribati titambe lanigi. Laduka lagule gibebe titambe lanigi la yanu habiyoma. Kasa uwago harinye ka luago au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinye gali hon, ida linya la le nyubu yubay nuo ani aduga li le nubaybe. Itra linya ke yama uugure le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, abaliyambi fuludu lao ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itra linya keyaba ugiri le abun maron ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lao ere ituagon, abateiwa don abatagoni chagun son sui nagubay.
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubayla dimure Jesus hongrigia, abalidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, Weri tili sielu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi hariya galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagda barun waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
4: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyu timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume gwere katei aduga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali abalarihi guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
2: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Larige katei le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarihi gutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
2: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigun ilubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
2: Arinya gatinya ginye,
6: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagia lelu mutu ni.
2: Abalagambu ni wakate ile, ladugibu Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa lou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulung.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, aligdabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
2: Di dameme ora ligia, arei da guaga da ti Jesus usarago grigia, di da geha sandi, luma ha sufriru, luma ha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihitia, aba lubai ti lania go hon.
0: Hei ba, hariha ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang, abahu da wame lung luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, arei da guan ya la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, Loma luagu lichi gu ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
2: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuleha, luagu huang hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lube itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda gutu. Subuti humuti luagu hala wenda gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula o profeta. Huang, legia ona gale le wau beitarinha galereno bungio. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinha go nihon, uagili profeta wirigo tilue huang hada songurige. Ani lau son lira, wirigo timati le una butima bailida la rua inha bungio sugulau.
2: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, la ulariyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, Le labu serubi bungi u ladugu luagu hafulesei. Aba laniya gu Jesusu.
0: Idaliyasa hagabiri girigi halani na danle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei iranginya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Ladga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gian, aba niabi aule uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Hariya galuagu gaygati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba ta dedir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
3: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
2: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
2: Lania ga fariseu.
3: Aria ga bainu maistoru.
2: Lania ga Jesusu lu.
0: Nyanya nubia ugunia, doe tinha senso lua bafuri dehati. Aba hadaginha doe ti sengu san denario, leaba di misa. Keiti sinya lubei hafayiru ni, aba ferud nalani afuri dehati ligeya hatuwe habiangu bai. Aniya gabai tino, kabagia hadaginha hinsi habuti malua afuri dehati ligeya.
2: Laniya ga Simon lu.
3: Lida narita gu, le gibe ti mabai la doe ha.
2: Laniya ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihin Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubay buon luagu aruhu dalani luwe ni tinsi hebu luagu ferudu na walan tribe tifigon. ahi tigiri gele mi beti referud no wala mi beti insieni la rufudon.
2: Abati lariengo Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bifigon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
7: Kata isa wugiri le, ibini luboy figo ferud nati.
2: Abalariengo Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo nuago, baiba darangilanya.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larigue kateile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru heina lani abalaburhan lidage luagun umo. Aba hadugiragunin asigritin. Aba higini dunuru. Libiri, aba labrunha labad na gondubu. Dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrunha libiri labad na gong hiyu, aba lafarun hiyu le ahichubay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti. Tane la wino mudubay, gin ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san ago.
2: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon, la umala liheriti,
0: agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lani aga hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu lani wago wakati luagu ti larue ha bungi hon, lui bidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidage hanigi luma finyeron hama. Masalbarun hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biru ni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadale abrihobay lidun hiyu. Hagi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon muruso muruso ababule idena hamali ladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ainti lila nadale abrihobay lidun mua buiti. Hagi agrigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu ebuga hagi akei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
2: Aba laniya gu Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladore gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi gi lun larigo gadagu du munada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubiti ni kata ramda wati luma furan gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gu dun. Agamba huma lubiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
2: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
7: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin leren ubungiyo. Ani adiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
2: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemu lo bafurugon laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agune, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abahariya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
2: Abati Lázaro Jesús abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinha gohon discípulo gun.
0: Havesa hafinha.
2: Abahala gadagu hamagua, lau anufudei, luma tuoiri anigi, harinhaga.
8: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei.
2: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luho li wuguri ligia, hausifiri guburi batinya, madalti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibu ge, aba lagua ragu lariaga.
9: Kawagu bemetera nomo, Jesus lira bugi le inyugu timabai. Ayumura guati na pulu masufri re gudu banina.
2: La linha gubai itara, la diga laguma drinhoin la Jesus usifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latumura guni, aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Kabir.
2: Aba larinha gu.
9: Lehio, niribai.
2: Larinha gu bai logo ligue la liribai. La diga gibe hama sifiri gu uribati ha ebelo bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu. Jarafa, aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hania hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelo ru hadon buiruhu. Aba ti haguro gu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu. Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, ta uladorugu, are idagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
0: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labau dagu ni la digu bai Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligi lisi huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, la diga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe. Dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Ka guru benu ago.
2: Keisun la hagaya, ariyenga lagu maguru nu wala luagu, aba lariyengu fedru hama libirigu.
8: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibu ago?
2: Aba lariyengu Jesusu.
0: Guru ali nu ago, la diga sanditi na lafri don ubafu nidanginye.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
2: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
3: Hila abira, mabere sedigie ba lu maestu.
2: dan le lagambu bali Jesus ulen aba larinha gulum.
0: Manufu de daba, afinha riguba aba metare da gumbira.
2: Dan le lachili riboy Jesus ulubi un hairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige Fedru, Santiago, luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, aba larinha gu Jesus uhon.
0: Ma yahu ahuma, momentu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali heriti.
0: Irahu, saraba.
2: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Abalón de Ronía Jesús, la nidoso discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha huyere sifiri buribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru y habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare como uno toñejo lumuti hachilura, rey de huma nin darir hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafur du discípulo gu hagaya, aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati Herodesi, lagu son kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha lagu sara la huan li da ge oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da ge oveni. Aba larinha gun Herodesi.
4: Algo nargu ou na rabeia dure ele chegou huan. Kate funat le, le wago ben nagan abalabaha da wago sarago kate.
2: Aba ti louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostologu, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hajon luago laru iha bungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lun.
8: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
2: Larinhega Jesus hon.
0: Ruhu maigini hon.
2: Harinhega lun.
3: Sem griguinho fei uama, hama bia udra. Hawa gubarigu yuda gai haigini hon su grigia ha.
2: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinhego Jesus hon lani discípulo gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
2: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feen, luma ui, aba lichu guni hon lani disiplu gun, luha fane ha hada grigi. Hou tinha sungu bai kimule, dan le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri dinya lboi Jesusu, labugua, nyinya nu lani disiplu gun, diseru lwe, aba larinye gu hon.
0: Italinya saharita gongorugia nuawu. Kata na sa segon hagia.
2: Aba harinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri harinha ga Elias. Anya henginye harinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Aba ti larinha gu hon.
0: Agen huguye. Kata na gya lida harita gu.
2: Larinha ga Fedoru lun.
8: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, abalarinya go hon
0: na sufri ru basarago awle wuguri garo wurgute hanugo ben no wuguri ya weri go telita hafin horiyo haputi go fadri go amaru ta tinya liluru do moisesi kai ni kata na faru bo hilago bai aba menasaron lidange owe ni lwago luru wa weyo
2: larigen abalarinya go hon sungu bai
0: le busente la falarunina bulele katenye la barule luguruwa falalana radega le abuseru te le sefru ni libagari le feri dirubai ahe le feri diruti libagari noigie le sefru bai kage hola longuri ge lagairo ni sungbo ahe e feri dira o laguni chengo la longu le anuga te busiga no nuago luma lwagu nerero au le uguri garo wergati ni busigari badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angeli go hasandu bai ni naran hau lwagwanya hela hada ge hayabo nyogweto Mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi.
2: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kate ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri da lu bongi. Baru lumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaurago, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu Muisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lu.
8: Maestro, li da dana wahana ya, adiga uma uruwa di basenja, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
10: Anihani ragu, lehisiye bainu, agamba humei lelubai bai.
2: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboi luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboi luegen wubu, saraguhanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
11: Maestur, flesa hebubanu. Ariha bai nirau le ligia rgunyai bai. Ani aba sifiri uribati luago. Dale larigu duni, aba lagua raguagu duni. Aba loweha, afriha ligia hakuto liyumuru uginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuru guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifiri uribati le luai siahamuti.
2: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uribati. Atri bai saadan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Baru bai bero nyahu.
2: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulugu chin. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Laulela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, awle uguri garuwa rgati, aha burugun nagani.
2: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lu lafuna guagadani, lelaniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luagu kala wairi gu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
0: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubai ti unubugu timabai hida, digia wairi gu timabai.
2: Aba ti laringu huan lu Jesusu.
12: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
2: Laniaga Jesusu lun.
0: Neberi dira humai. Ladega le mama bay wagani wamagi nyen.
2: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus u sielu, aba larig d anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba lona ha lona gle luba, aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahati en Samaria na heresi biruni, ladega harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
12: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
2: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
2: Aba hodi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyagun aba wuguri lu Jesusu.
8: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, lenyihi lumuti bidi.
2: Larinyaga Jesusu lun.
0: Tariti nyaga siga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
2: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
2: Larinyaga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
2: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira banya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti larua inhabungiyo.
2: Aba ya ti larinyagu aba lun.
13: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
2: Larinyaga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wuhu gulei. Larigen aba larinhi larigon. Mabui dunti lun lila na me laruin habongiyo.
1: San Lucas, capítulo 10.
2: Larige kate ile. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inaruni, gibe tu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubi hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagwa, ni sensu, ni geidi, merederagun huguye me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, Busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, ho humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya, haniyaga me hon lila na fulasu ligiya, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, puri huma lidon buri uma. Haniyaga me, ibini likali ki hagayro le lagu bayi wagudi, furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniyegi ina hagia.
14: Wabureme,
3: ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ineli dambiri.
2: Larinya ga Jesus uhom.
0: Aha. Ariha no muti ligabri leigo do mafia sielu gen kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lago ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, agro, loma son lubafu agane masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma lago hagambu no sifiri uribatinha. Gunda huma lago anihin lahiri buruwa nyu sielu.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalarinha gun.
0: Ruti na uwairi guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna akwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nugushin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nugushin nuwaidigia. Hama haa untia na bunsera na subu dirago duni.
2: Abati la digiragu adimule haa, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abuse runtia yabe meha harihini le harihu bigweto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi ya baliha nyeyeng.
2: Aba louna bu larinya ga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
2: Abati laniye gu Jesus ulun.
0: Buiti bauna bun. Ahi badiga itara bibihu bay ibagari maguma chaditi.
2: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniye gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
2: Abati louna bu ni Jesusu laniye ga lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwaya son. Aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiin. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagu de medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari dagaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bi bay wuguri le, aha bu agastar amu loy le nichi ku bay bun luago, na fayiru bay bun damele na giri budun.
2: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe bi liwer ho walida baritakun.
2: Larinya ga lun.
3: Le gudem he bu bay lun.
2: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Bay ba, ani ligia me mela badiga.
2: Abala sigiru Jesusu luago lu woyesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubay teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, wiri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
2: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilia lubay magida rumbay latway.
1: San Lucas, Capítulo 12.
2: Aba hondaragu sarago garigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimunye hon. Lani disipulu furumi.
0: goni wi humati lui halebi ni fariseo le meme biango la igibo la daga uwati ni kata darugwati lao luma fora gudumba ila uwa ligia ni kata aramu daguati luma subdirua baila itara linya lubaiti son le harinya gubi labu gen luburiga lagam buwa balida la rugonga le harinya gubi darugu bena hao laguwa rahoa bataablu gugine muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu de dun hawai giri ge ha gabafu ban lon hafaru no hilagu bai lari gen lira sian ha dugun amukate hao nania gale hon kala wai lu bai hanuhu de dun hanuhu de huma loi le gabafu bai lu lon hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagare loi la hanuhu de ma logru ati aseng du nuru lagu bia gawan lauson lira ma bulin duti bungi ni aba hadagi ai ti huguya ibini idibu le hablu bai abahu de lali bungi yo aba aba Manuhu de da huma lubaiti gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Nariya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani gu hama. Nariya gu baginye luago nani gu hama hakibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya hariya gu bain hakibu ge gurige luago mama hama nani gu. Nariya gu baginye hakibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale hariya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anabagu tisifiri sandu. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno aura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringa ni hon.
2: Aba laringa gu, aba handa ge girigi hagiya lu hensusu.
13: Maistur, haringa ba lun nibu ganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
2: La ringa Jesus sulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faring hati hida.
2: Aringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
2: Abati lichigo hempulu le hon la ringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati la ringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia ti nun halia bala narede sonle na luba habai. Abalarinya gon, subudi nali ka bala nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gama luma ularinya gabungi lun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kaba sa on le redere. Itara linya la susere don lo gurige le ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumo, gudeme ti ligibu gen bongi.
2: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: A rinye gatina lo baiti hon, madihire da hon ma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi ti mate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondo nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lauson lira, ouda lumutia bungi, me begiti mato funagia sugu haudo nur. Uat ni aba hidagi e gayara telisigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugani le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idelia la lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagon ligia la dauragon. Ani lauson lira, ke inariye gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lauson luwende gu, me wende tunti ke aba lida gine. Ahen ti itara linya lubay, la daira kwagudu ni bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo, ani haruga lagu dunya, huguya di gyame samadura kwagudu la, logu watafinye huguye le. Madihiri da huma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, lari gina nuburi kate ile, Ahin huguya, ani aba huguchin le subuti habube ilun sun lehe megi rubay. Alwa ha umay lubay ti halaruay ha bungi yufurumye, aba me lichigu ni sun lehe megi rubay hon. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi ilun lichigu ni laruay ha hon. Alugra humay le humate, hijige me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagata siyelo. Lenye lubay sinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagi ha muti li nye lu haigini. Nariye gubali le hon, la duga le nye lu muti hirisi, nye bongi nye hanigi. aranse nyi homa durungu hilampo lubana giribu dun cielo gen. Itra homa kei musu hagura banyu banyan liabi hayubu dirilida ge aba marie luhadaru ni bena luba leora laguaro. Ulesi wabanyo musu haladari rubanyan hayubu diri agago duwenyu dan lela chiluro. Ninari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahia ladari ragagu duwenyu ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwenyu linya hamuga. Mikinuti hamuga lutadaron luba luliver hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
2: Abati lalga dini Fedru Jesus ularinye galun.
8: Nabure me, wawana gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
2: Larinye ga wabure me Jesus ulun.
0: Nun furumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu dirilun larinye hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lishi gubay lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gen banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ya bubai lun kala la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luwe gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichiga darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubwe. Lumegin kwento, sengi kwa tida aba muna hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegin. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
2: Alinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahuya lahuya, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyago luagu laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidin ya lubay luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubay hasubu diruni kate le uwara wabay hungu. Ahin aguwara gida aba agarigya buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, le ledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narinha hane bon, lago mafri dumba di bolan nyegi darai bafayiru ni lago mohon bigawan.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawago wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, larinaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chao bon. kaba uwago terede nye luago ni kata, aba lona bu nile au nigirubali ishare, aba larinyego. Ni yubu diri, igre yabon lao irumu le, ni cha uwa mua luago ntugudi na, awoha au metao. Hafuga tagindon itara, ahu magindon, aba metachugon.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligie. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
0: Uri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimu leha boidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadu na Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya go hungri ge hanyi banya.
14: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi ge marino. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni hongho. Mama lida luweyo remera agoni.
2: Abalarinya go wabure me Jesus ulun.
0: Biangu wa tigibu hugu jale. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahay na ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgana. Abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
2: Abalon na buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lida gen. Ladiga kainarinya gu ni hun, sarago haba busentin he belurun sinya bay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Huge le baugi di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume soro aniega, houhati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurugu, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia lea dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta go lida la ruwa in habungi. Huguye me asagaruwa bogu din. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Bai bayage na diga busente eros lafron ni buhila gubai
2: abalarinya go hon
0: heiba hania ga melu ugu bibuti ligia ugunya luma haruga na saga hasi firi guburi bati hada ga gurigia arei da kwa da au me sandi tin lari ga haruga lasora no adgi mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafaruno aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
2: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu, igira ladu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chiluru dan lonharinye gong. Biniwati lenyibibay litan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie abafariseu weiriguti. ani sunha nyi banya abaharia guni Jesusu nyi ginye abavugiri sandi lauginene abati lalga dunia Jesusu arufu datin liluru do Moisesi ama fariseugu laniye gahon
0: gayara ti larida wagwag dun abavugiri lina luweire emera guni odisinyate
2: abaherede rumaniyu abati lanugini Jesusu sandi tiligia abalarida gwagdni abalaria gulun lulidi abalaria gun fariseugu
0: Furume guari gishita gya, an eigo de lilugo bagasu o lilugo.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La saga.

0: dirile abarku bay le yarafa bay tulanigi ligi yarufu dubani idalnia la aniha laniya gubay huwa da bay hona ha huriyo ha herusalena fadri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algude katinila abalaniya guhon fura
1: mama u kristu bay
0: abay ti halgudni
2: tata buti profeta elias ibuguya
0: Laniya gahon.
1: Uwa mama au.
0: Aba ya harinya gulo.
2: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
0: Aba laniya gulon.
1: Mama ginye au.
0: Aba ti harinya gulo.
2: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara abai baniya gulon buogu.
0: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, laniya gulo profeta Isaías.
1: Au umala lile aguwa rahaba ili dan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liyabu iwabure.
0: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
2: Ahinti mama luba ikristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
0: Aba larinya guhon.
1: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti huu kaganagu. Liyabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
0: Sun kata ile lida fulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
1: Aniha mudun le launa habe buingiu Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugun hao. Ladiga nii ngalilame ha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israeliten.
0: Ariya gati gie hua.
1: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidiet yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya go irugiti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mulabu lugu ita go wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se habo ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luogo ligi la lirubu ibuingyo.
0: Laruga nye nye ye hua hama bia hada gelani. Dale larihi bai hua. Lasgun Jesusu aba lariyego.
1: Aniha mudun le lanwa dirubai buingio.
0: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
3: Kahariya habai.
0: Aba hariyego lu.
4: Maestro halia baganao.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Igo gu harihei.
0: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulo. Ligia aba hada ye bia ha gambo ni le laniya gu bai hua. Aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu kate. Aba lidi Andresi. Alu hei Simon Fedru le libu ganya abalariye gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
0: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulo.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
0: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
3: Falabana.
0: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
5: Ei, ariha wa mali gile wagu bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bay haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
0: Aba laniye gu Natanaeli.
6: ani hengfunagi Nazaret na buiti.
0: Aba lariya kung Felipe lu,
5: higabu bariha.
0: Dale lariya kung Jesus ulayara pagdunata na eli, aba lariya kung.
3: Ani ten aban laduga wagong Israel le timat, uati yego aulida.
0: Aba lariya kung nata na eli lu,
7: idaliyangi abasubu diruni.
0: Aba lariya kung Jesus lu.
3: Ariha no muti bulubara ngan logu warung Felipe bu. Dan letabu gianyati bulan ti di bu igu.
0: Aba tilaria gunata na eli lu.
7: Maestro, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haru ita bai Israelina.
0: Aba laria gun Jesus lu.
3: Pa finu bai no la dugar gun naria gun bu. Lagu ariha nani bu tabu ngan ti di bu igu. Bariu bati kate weinu muti mati loile.
0: Aria gatigia Jesus.
3: Ninarun hau. Lagu hari ubi na sielu darago, anya hamelani bungi angelego amude ya luma arari hanaugi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
0: Nyenye aba uguri lida geti adamu rifari seugu, aba hada ge habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba lanie gulu.
7: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu du ni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba lariye ngu Jesus ulu?
3: Ninari ubao, lagu nela magra hoa yati, sinyati lebelu run lidon laruwe ha bungi u.
0: Aba lariye ngu Nicodemo ulu?
7: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
0: Aba lariye gu Jesus ulu?
3: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, sinyati lebelu run lidon laruwe habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidi ya tibu halia gen lali abi, ni halion lalidi, itara hanyagi ya sunha agra hoba nyalida ga sifiri sando.
0: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu?
7: Ida lubasa kata ile?
0: Aba larinya gu Jesus lu?
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidi ya tikata ile bon? Dinaro bau, la ulela wa subu dirubei, ligana wa dimure habei, gefema guia luagule ariha wa malibei. Huia fariseo go, mafinha tun luagule warinha gubei hon, ahi mafinha hubei nu, dan le na dimure ahon luago buricate le lani na ubo, idelubagi hafinha no luagule lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larai no nyengue luga yara la gefen la luago, no idigia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hever luagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihiti atuwagu, itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa, lunsun lale afinyo iti nuwagu, meferi dirun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
0: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
3: Laduga weiri ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo, darilun louna hani lirag le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo luti luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi gun hadunu gurigie, louna hani lun hasalbaru ha ubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu luburi ga sugulaw larugon ga. Laduga kati la uribati hadagu bay. Son hadugu banya kati uribati iyere guti larugon ga hon. Aba hadisatun loy larugon ga ligia. Loy la subu dirunu wa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo. Inseti hon lu lita hama larugon ga lu larikino lagu haruma la le hadugu bay. La ulubafu bungi.
0: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalerederu atiri da nyen abadise. Nyen yegie hua abadise helida fulasule giribe enon. Jarafalu salim. Laduga nyen yela sara guduna. aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru nubarege la deiru huwa la sutere da sun kata ile abati haguma seiru hada gen lani ku huwa asige ne luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ega lu huwa
4: ariha basa maestro ugiri lebu ga buma be luagu obu le nyinge lupe la bauche veyu libiti duna hordan ligira leme ha uwagu be badimure ha won gweto la badisa nye grigia ani ha falaru nye sungrigi
0: aba la nye gu huwa hon
1: siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lupe lichu kubwinki ulu kakamba humuti lupe gya narinye gu hun furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una hobo iluba Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubai gya narinye guhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna buduti. Esusu, le nyimbu ibaisia lugye, au genyu sungregi. Ahi le ubo wogona, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahi le nyimbu ibaisia lugye, au genyu sungregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeruti luago le lariyegu. Ahi tile afinyeruti, La choru bai logo inari ni la le larinya kubai buingi. Le launa habai buingi yo, le reru buingi yo la dimure habai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri ilu. Hinsi hati lirau buingi ulu, ruha liginye ubafu ulu, logo sunkate. Le afinya bai logo lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai, la finya lu logo lirau buingi yo, mabagari bai libe ibagari ligi, ani mebelu bai siyelu. Labru harugu ba liganyo buingi uluagu.
8: San Juan, capítulo 4.
0: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habay. Lani gu abadi sei habay. Dale, la subu diru bali Jesusu katile. Aba lafuri dun udea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria. Lida waya suligie. Itra liati la chilere lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligirubi hakobu lu Jose le lire. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kibri ya midiri guora ligie. Aba titiabi Aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania gu Jesusu tu.
3: Rumba morusu duna no.
0: Anyangra tibu ga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesusu.
9: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
0: Aba lania gu Jesusu tu.
3: Luhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawaiduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ati lichu kwa ibagari bun bun.
0: Aba tania gulu.
10: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luhuja riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
0: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Sunha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai masandi rin dugi alime magra bua. Ladiga duna le lubei nichugu nilun gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
0: Aba tariye gu lun.
10: Ruba iduna ligia no, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
0: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
0: Aba taniye gu lu.
10: Mamaritina.
0: abati lania go Jesus tun
3: binar lo barinya go lagu mama riba la diga seng hanya wogunya umat ya bagano ani mama bu mari le umat bagano weto inar ni le barinya go bai
0: data gabu bali wori to kadile abatania go lu
10: afinyet na lagu profeta ba wagicha go ha samaria na hudugu atia me halu bundi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tun.
3: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yu, mindi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hadagi huriyo liabi ya salbaruni. La chilurba ora ani aniha ora ligia lun lauduragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linha la busero ugu chile lun lauduragun lu sifiri bungi ani hauduragua banya lu luti hadugni lau son hani sifiri luma hanara
0: abatania gulu
10: subudi tinu luagu liabi bala Kristo dame tiliabi la fura aguagu du beisun kata iwo
0: abalaria gu Jesus tu
3: Au Cristo bai, le meme ayano ha bai buma.
0: Ligeti hachilu nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai o kala wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
10: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
0: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibu go disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
0: Aba dihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniya go.
7: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Nadugu nilugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu ya arinya gatun mege iki ligadiru hati luba luba hane. Ahi au narinya hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
0: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru ten luago Jesus lau tania gun uri tuguya hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutu uri tuguya.
11: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubou.
0: Biawe yu lari gen, aba lafri du Jesusu Samaria gen. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luagu meberese onwa tila, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gen, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sun le, la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma urue. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie. Lu larei da guagu da nilira. La diga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesusu lu.
3: hugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinya to.
0: Lariye ga wugiri ligye lo.
7: Keima ufurese, lubara gen lo we nira.
0: Abat lariye go Jesus lo.
3: Giribu babu ubiyong, arita kwa libiro.
0: Aba lafinya ni wugiri ligye luagu le, lariye go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye go lo.
7: Arai da guali birag.
0: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arai do. Aba hariye gulu.
11: Gunyar la dengre aba rabuwe yul lagi dara biru uluai.
0: Aba lari tak guni luagu ligi la aura laniye gu. Jesus ulu luagu arai da guali la lira. Aba lafinya nu luagu Jesus. How soon tila na luba. Ligia libia masai ni le ladug be Jesus dale lagi ribu do be hude agiye lu Galileo.
8: San Juan, capítulo 6.
0: Lari gie abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gie duna le giri bei Tiberias. Sara guhaya gri gie afala ruti laduga. Hari hini buri milagro le ladugu be. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dal gie Jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la griga falabiti abalaniye gulu Felipe.
3: Aleba san wagani haigi ni hong son gurigi ha.
0: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladig. Abat lariye gu Felipe lu.
5: Ni bian san fiadil fein logu abon lu tafani honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
0: Abat lariye go Andres, aba ye hada ge discípulo. Le lemo le Simon Pedro no.
4: Ani haba ira hya. Anu hisengu fein luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira un sarago grigia ha.
0: Abat lariye go Jesus.
3: Ani go ma hon songo belu hanyoro.
0: Ye lo hawara sengu milu gonia bogudi hawi unia ama ira hya. Kaiti nyenye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesus ufei luha burugu lari nye lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu no hon lani disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba ligia meme la dugar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule nya aba laniye gu Jesus hon lani disipulu gu.
3: Abuta humai sunle igre gubei me feri dinu lamu ga nikata.
0: Aba habuda hani. Aba habuncha gudu du sufani la ultifa fei le igre gubei tida ge seng fei. Dati le hari hi bali grige milagro le la dugbe Jesusu. Aba hani ye.
11: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bobo gu.
0: Keti la subdiru ni Jesusu logo buse hama hanu gani la ere lo hadu ni uru ime. Aba lidi labugwa luagun wubu. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundunu. Aba hadi nagutidu aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa lu achilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Aba lagume seru garabali afuro guwa here. Aba lero gadu. Tale awasi ya luwana sengu osisi kilometru. Ligi hari ini lihat Yesus tu agung agune, ibu kena ligi bagu dulu, abah hanu fudu dago, abah lari agu home.
3: Manu fudu dahu ma, awle.
0: Abah diheres biru ni lau agun dan niti dah agune, abah hajulur lido flasule nyihin lubai houdin lida murusungor. Laruga abah hari ini gerigi hari dengar belok bafurugo, lagu nyudu halabuga disipulugo, tida agune itu nyimbo. Ani tugu yergun yonye. Ani midin la Jesus ulhama. Suti da ligia. Aba tiabi gogune. Uburu ge tiberia silunido aba flaso. Yara falule nye lubei. Hei gong fein. Largi le tengiru Jesus tuag. Dati harinje begrigia lagu. Uwa la Jesus unye. Nilani disipulu gu. Aba hadi nagutidon ugune ipuritugu. Aba houdi kafar na umu aluhai. Ale la chilir bai luba furu guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulu
7: Maestro, ida buga sambi abi?
0: Abalariya ko Jesus hong.
3: Ni narin hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. Mama ladiga kufano da huma ni la niche kuburi milagro. Madihari da huma luago egi ni lega gumucha diti. Alwa humayu egi ni lelani na ibagari magumucha diti. Dige egi ni lelu bay niche guni hong aule lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chiri ubafu no lo niche guni ibagari ligi.
0: Aba tihariya ko lo.
11: Ida lubasa wadiga luo di laule lubay bay bungi.
0: Aba laniya ko Jesus hong.
3: De la busa en rubi bungiyo, lu hafiyano nuago aule louna habay.
0: Hariya gati lua.
2: Kabagye seimi gayara barufu duwon lu hafiyano buago. Kagye katay badigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu magheira wati. Keitaniya gunilerenu bungiyo, ogu dalumoti ya fainto sielu ginyeto.
0: Aba laniya ko Jesus hong.
3: Ninaren hao. Lagu mama la Moisés ichi gubaron fein cielo getu tuguya hong. Nugu chin ichi gubaron fein cielo getu toti matima tu hong. Laduga fein to lichi gubungungiyo, tuguya to arari lubon cielo gen, ani rutu gine ibagari hong lila na ubo.
0: Aba ti harinya gulun.
11: Rubo fein tuguya wong sunwa da.
0: Aba laniya gu Jesus hong.
3: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, malama duguya lime. Le afinyo iti nuago, Mamagra buduguya limegien. Kaile nubay bay hon. Uguya mafinya to lawson ariha humadi na la. Songurigi halichi gubaya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabia sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yruba inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi gubaya nu. Lonsaraga darugu na nielida ge owe nilida melagumu hon uweyu. Le labusa rube ilau na habali na, lonson laha nugutu na kesi lirau bungiyo, afin hagia nuago, lonka bagari hama le magumo chadite, ani nasa aragudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
0: Aba hakume seru huriyo, agili liha luago Jesus ladiga, larinye gu, luago ligie la, feinto arari rimon sielu. Aba harinye gu.
4: Mafunage Jesus le lire Jose le, subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinya gube, logo sielu gela lararira.
0: Aba ti larinya gu Jesus hon.
3: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasa ragudubi lida ge oweni lida lagumu hon uweyu. Larinya haretida libru toherero profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gube. Son lubay ti hagambu bali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi bailuma ge bungi yu. Au ruguinyin arihe. Ni naren hao, luago lela afinye ti nuago kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu feni to mana li dan fulaso magaira wate ane lao son luwu yarihi lagu wate. Gamalumon, anuha feni to arari rubon siyelu gen. Mawme gu hamamu ga ha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari duba sunwa da. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu. Nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungurigia.
0: Aba ti herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, aba hariyagu.
2: Ida lubasa laiga gudini le lugurigu guanarigu wong.
0: Lariyaga Jesus hong.
3: Ninaren hao, lagu ahon la maigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humei menita, ma bagari dubadun. Le egi ti nugurugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni le tima ti nugubu, uni le tima ti nita. Le egi ti nugurugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chili vimati ani ka bagari nuguya lida gen, Itara meme ginye le egi ti nida ginye, kapagari bay nida ginye. Anuha fein to arari rubon sielu ginye. Houtin hagucha gu fein to mana, lau sun lu uyeri, ilagu watin. Le egi ti tida ginye fein to la bagari du balun sun da.
0: Lida adamari daguni, tida haligli sihuriu to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada ginye, hafala rubali Jesusu, dale hagambu bali, Arufu dahani le, aba hani yego.
1: Ere ngute arufu dahani le. Kaba sahara lu?
0: Aba la subdiruni Jesus luago. Hagulu mihela luago kati ligie. abalaniya gu hong.
3: Chuke gu gu dalu mutu san lira. Kaba hamuga funati asusereda aha na hamuga hariha au uguri garo wargati. Amu dele nari gong sielun leme henyi nubay furumi. Ruti sifiri ipagari. Ahen ugrigu mebegiti nikata. Ani sombri kate le nani gu bing hong lani na sifiri lume ipagari. Ananyahi wahina gen mafinyati.
0: Laduga lume gen furumi atida. Subudi lanya hesusu. Kata nyala mafinya maya. Luma kabala lugure. Aba laninya gu.
3: Lige naninya gu bain hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lu.
0: Luma geta ligia. Saragu hanya hada geha. Afala rubali hesusu. Aba hijiru. Aba maibu gu hanya la luma. Aba ti laninya gu hesusu hon duusu disipuli gu.
3: Agi huguya. Busentu gina hidi nuari.
0: Aba lona busimu laninya gu.
7: Kaba gya umo wodi, dimuri burile barinya gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinya diva, ani subudi wamuti, luago buguya la Kristu pa ilelira ubungiu vivati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita gya, lani mafi.
0: Da larinya gubali Jesusu lira, luago inhudasi, lelira Simon Iskariot. La diga ligia bala buga lugure. La usu abala hadage dusu disipulu.
8: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesu katile, aba ebuga yala Jesusu, lobo gu Galilea. Babu seru tilere de un judea, la diga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u le giribe tufedu di basen. Aba haniya gu lamule nulu.
7: Mere dere vaya. Baiba kudeo. Ariha hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya. Kate lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruni va. Madigin lumuti buri kate ramu do guarg. Keiti adiga ba. Kate libe na le. Adiga bai ligibu ginye sun ubo.
0: Ni ibini lamule no mafinye ti aluago. Abad laniya gu Jesusu hon.
3: Masir gili dalun ni di Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hiere gu du hon halani na ubo le, anati au hiere gu tina hon, la diga ruvuda numuti luagu uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida fedu, au, midi badina kwento, masir gili ni dani lun ni di.
0: Larige laniya gu nisun le hon, abad lerete nu Galilea. Larige houdi lamulenu, Lige lidi Jesusu lida fedu lige. Mafura aguru gulinya. Kama hamuga mabuse eru tilarihinio. Itra linya halu hani huri ulida fedu lige. Aba haniya gu.
7: Hagaifu nasavu girile.
0: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinge nwaniya gu tiya luagu. Aba ala ugiri buiti lige. Hibiri aniya ga.
7: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
0: Uotinia ba adimune hati furangu luagu. Ladiga hanufu di hawi huri. Lamido unhali fedu luma guwa. Ligia lebelu nu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya guwa.
2: Idalinya salasubu dinuba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
3: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le la buse rubi bungiu. La subu di rubai ahi lumba gine ti lubai bungiu le naruhu da habai lumo luagu la nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua la dugu ni lun luweirigu guanarigu. Le alu habai weirigu ni lun leuna habali le ge arinya gubali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inarine luagu rulani Moisesi lurdu hung. La usun lira uwa tini aba hida ge uwa da zuti luma lurdu ligie. Kau wagu habunsa era hafaru ne hilagu bai.
0: Aba harinya gulu.
2: Anihe insifiri uriba tibida. Kabu sembe ilafaru nibu hilagu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Luagu riga ama kate lena digu bilida luweiri emera guni taweiri da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu ti hagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia. Agume serun lagucha gu lubaragi. Lige lebu beleresi biron aba irahu seini tuwago lousta ron ibi nilida lueyuri emera guni. ahin adiga hubali lira ibini lida luweiri emera guni luweiri ghadura gunu lilurdu moisesi. Kati wagu hagayin da numa luwege narida wagdan aba uguri dayaru gubay lida luweiri emera guni. Magusere guta huma lau le harihubay. Laula irishu hagusere guta.
0: Abati hagumasere uhada gen haga nobe in Jerusalem alugu daha harinyeng.
4: Masa anihale halu habay lung hafaru ni hilagu bay. Anihaga adimuriha ligibuge guririwo. Aniwati niyaba ariyangu ti nikatalun. Lefna sa afiye hama gumadi mateluagu ugiri la le Kristu bay. Subudi tiwon haliege la liadin le. Ahiti deme liadi Kristu ibidye bay nikaun haliege la liadin.
0: Da la gambo bali Jesus kate ile. Da la rufu dahen lubay templu lugu. Aba laniyangu la umala liheriti.
3: Subudi humuti na lubay ti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subudi numuti ladiga luma gen la niabi. Ani lige auna habalina.
0: Aba ebeti habu seru hadairini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
7: Tamele liabi Kristu. Ladugu bafunage amu milagru sugula wugirile.
0: Aba hagamu ni farise ugule haniye gubegirigi ya logu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda nago templu lugugi ilu hadiru. Aba dilariye gu Jesus.
3: Murusi lugubi itane rederu humaya. Aba menagibu dunlumu le ona habalina. Halu habadina. Gama lumu madari hubadina. Ladiga sinyabi lahidi ilinyihi badina lubayi.
0: Abati hagume serun huriyu algu dago hamo
5: halion bafunasa liti lesia ba iluboy nege wadayuni lebu ga funasa hamo huriyu hagresia banya kaminila la ularinya guwon halu habadu gamalumo madari hubadu la duga sinyaba ilahidi lenyi himbadina luboy
0: le la gumo howe yulida fedu ligia ligia dima weirigu lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu, aba laniye gula umala liherete.
3: Le magra buti, nyubi lanomo, gurala. Le afinye tinuago, lawi habaduna wima atitita ange lanigi, keitaniye gu nilereru bungio.
0: Laniye gu Jesusu lau lira, luago, hala afinye rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da aligia, miyabi ingili meha sifiri sandu laduga, magiri budungi lila Jesusu, laari gu sielo lido luweiri. Nyenye nuhada kigirigia, dale hagambu bali kata ile aba haniego.
12: Inari ni lwagwania la profete le mehelubo iliabi.
0: Hariega hibiri.
4: Aniha Kristu bai.
0: Hariega hibiri.
7: Ida lubasa Galilena bai la Kristu. Tarinya hare lerenu bungi lwagu la duga magumbi la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bai la. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
0: Abalwaiti hafari inagungirigi ya luigi ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigon hamo farisee guha habuti kufadili. Aba haniye guhon suda rago.
5: Kawagu manegu habali.
0: Aba haniye guhon suda rago.
5: Uwa gili niyaba adimure hati keila dimure hawukurile.
0: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
12: Igira wagu da dogi en hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage en la fariseugu afinye tien luagu. Ahen grigie ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi en bubo nye luliludun inye rogu wanyi.
0: Nikodemu, leyendo be yadimune heluma Jesus guño, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
7: Segun waludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lungwa subu diruni kala lidunu bai.
0: Aba tihaniye gulun.
12: Galilea naginye buguya. Badimu nabai lagu lufule say. Aturi habon lerenu bungiu. Basubu direbe iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
0: Aba hau disungu bai habio.
8: San Juan capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu. Aba lidi iluagu ubu legiri bai oliu. Naruga binafi, aba lagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungri gelubadu. aba la nyuru aba la gomeseru arufu da ho aba te hanu garufu da te lulu do moisesi ama fariseu aba uri hadari rego aga bar hei tuma aba hichu gunu amida go hama go ha nyeme aba hari gunu hesusu
8: maestro anu ha buri to dari wa guaru aga bar hei tumari larin hare lulu do moisesi aba go hibe worinya ha lula chamura wagu dubu ha wagu dari hovegu Angie bubu ya kabarinya gube.
0: Ariya gubali lira lu hauchagu. Nugebu nala hichi guliduna. Aba dilena mchua hesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luhabu. Iti hasigino aliku dagui. Aba larana. Aba laniya guho.
11: Furumi uwari kuhidangi ele mafigo nti. Siyo lai furumi ya titubu tuwagu.
0: Aba ilena mchua. Aba lasigino aburi hamuwaru. Da hagambu bani lelariya gube. Aba hafri duga aba aba. Agome ser hamage ha waina mutima hanya banyu. Jesus urguñe eredera tuma wuri tuwe. Abat lari hitu agu aba lari agutu.
11: Agen sabu ga haichi ku banya biduru. Uat sania basia dirutibu.
0: Aba tania gulu.
10: Ua uat nia ba na bureme.
0: Aba tilania go Jesus utu.
11: Niau. Masia duru no badibu. Baiba mafego hatigia ba.
0: Abaya, la dimune a Jesusu hongrigia, aba laniego.
11: Auli lampu bay ubau, le afala rutina, meibu gu bay lida luburiga, ibiharu gu bay larugonga le ichugu bay ibagari.
0: Aba tihariego fariseu gulu.
2: Buguya, ba dimune a buiti buogu, me begi ti lida.
0: Aba laniego Jesusu hong.
11: Lausun aula dimune a buiti nuogua, ge begi ti lendarinya gu bay. Au subudi numuti halinya ge laniabi lumahalion balan nidi. Ahe huguya, ibidni ati hong halia ge laniabi ni halion badi nala. Huguya, agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosa ragudutin na niaba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu. Nugu chileuna habali na lagosa raguduba ginya numa. Buruwa tilida hiluru Lagu dalan le gefeha ma biya guri gelu agu apa meme kate gebegi lale harinya gubai. Itra liniati awatimur hebei lagu nufulesen. Nugu cileuna habali na adumur hati ginya lagu nufulesen.
0: Abati harinya gulu.
12: Hagei gebuguji.
0: Aba laniya gu hong.
11: Ibidnya ti na hong. Ni nugu cing ibidnya ti ginya hong. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu cing hong.
0: Lida laniya gubani Jesus kate le. La ruf de templo go lida flaso le ñe tubei buri gafu to laga isenso ma deure lumuti niaba la de ma chili gilina lidan abay la riego Jesus ho
11: au neibuga ani halu habadin gamaluma ho go belida hifigon siati hidi le ñe hi balubai nidi
0: abati hariya go horiyo
2: la fara guafu na salungwa la riña go bai Sinyati hidi ni lenye himba lubai nidi.
0: Abati laniye gu Jesusu hon.
11: Una buna huguya. Ahin au yagutana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahin au mama lani ubaule au. Ligia naniye gubai hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubai luago au la au. Howe gubala lida hifigon.
0: Abati haniye gu lo.
2: Kata buti.
0: Aba laniye gu hon.
11: Le naniye gubai hon lumage binare. Gibet kate lunti naringu ni hon luma luna gusara gudun hida. Leuna habali na aringa lumuti inaruni. Ani kate rigu bile nagambu bi luma ge leuna habali na naringa hon lila no ubo.
0: Gama lumu, uot gufuna dhamani luagu la ugu chili la dimune ha hon. Ligia laringa gubai hon.
11: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri. Ligia meha subu diuruni luagu au la au. Ani madungu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tubai nugu chino. Ladega numa yele au na habalina migru lagi na nugu chi nabugo ladega dega nani le au bi lagunda rasun ata
0: dale lariye gumbani Jesus sukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariye go Jesus hon horiyo hafiye bai luago
11: aho agun flira lau nerero yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
0: aba haniye gollo
6: La diga wagu aburamu wagia, ani meredi gidiwa idamu neme nika unu, ida linya tibarinya gubailogu wesefuru bala.
0: Aba lariego Jesusu hon.
11: Ninaren hau,
3: lagu sun la ha dugu banya figo le damu figo hagi ama itamuni mama hata agia titila namuna ainti aba isani hata agia titila namuna sunada ahun lubeti nesefura aule bungio irahu esefuru baleti mati mati subudi nale lagu la dugu wagun huma abram lagu sun lira usiatu hafarunina la duka maha huma lule nubai beihun au natumrehe lagu le la rufu tubai nugu chino Uguya, adanya leh hafurin terubai luma ke hukushi.
0: Awa hariya golo.
12: Abur amu, wagushi boy.
0: Abalaniya go Jesus hong.
3: Lung hamuga inara ni lan luagu lirah ni huma Abramu. Adugi hamuga leh ladugu boy. Lau sung hariya ga nali lan inara ni lila rufdu boy bung yu no hong busentu hafarunina. Madugu ti meh Abram ni kata libe lira. Le meme ladugu boy hukushi, lige hadugu boy.
0: Abati hariya golo.
8: Mama te wagye basta di. Aban rigunye wagushi, bungiu.
0: Aba lariye go Jesus hon.
3: Ahin hamoga bungiu lubay hugushi bay. Tinsit nina hamoga hon. Ladiga lumagye bungiu niyabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niyabi, bungiu au na habalina. Kawagu lansi rubi gufona da humani le nariye go bay. Ladiga mabuse nungu mahagabu ni nereron. Mafia hugushi bay. Lani gu huguya, ani busentu hadiga ni lugunda. Kafar hati gu bay ni mafia lumagye furumi atida. Mari gudanti luwege inarani, maria gutiginya inarani. Lidna le larinya gu iyeni la dumrehen ke ligabri. La duga jete ani ligia lushi be iyeni. Ahinti au, ke inarani lubay narinya gu bay, mafinya tunu. Kahita agen gayara be larufu duni lau gafiga una. Ahinti inarani lubay narinya gu bay, kati wagu mafinya hu bay no. Le lani be bungiyo, agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya, ke mama hu bay lani bungiyo, ligia maha hu bay hagambu ni.
0: Aba tihariya gulu.
12: Wanari lau wariya gulu lau samariya naba. Lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
0: Aba lariya gulu Jesus hon.
3: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bay, nichi ginya inebese ilu nuguchi. Hugu ya ishi gami nebe nino. Malo hati na inebese inungwa. Lau son nihi ila aba aluga lumuti ninebese. Ani ligele agusere gudu bay. Ninaren hao, lagu lela adugu tikaso lau lenu bay bay, mawe bay la.
0: Aba tihariya gulu hori yolo.
12: Anati gueto, choru wamali lagu ani hila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilago profetagu. Ani aniya gagidibu, laulela adugu tigazu laulebu boi beimowe beila. Werigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilago profetagu. Kata nyadibu gi?
0: Aba lariego Jesusu hon.
3: Ahana ichiga werigu ni nuogwa, malabai. Ahinti nuguchi le meme uwawu beiharinga lagu ligia la hubungi tebai. Ige ichi kubai uweri guni nuago. Uguya, ibidia tihon, anati au subudi tino. Ani aha na hamuga aniga luago ibidia la nu, jeti na hamuga ginye kei huguye. Gama lumon, subudi tino le tima timati ani adiga numuti le luboibe. Abrahamu, le meha hagucha, gunda timeha laula subuduruni luago larihi baila nuweyuri. Ani ariha lumuti aba la gunda aron.
0: Aba tihania guhuri ulung Jesusu.
2: Uwa gubaigil ni dimisa irumobau. Ani arinya gatibu luago ariha bani Abraham.
0: Aba lariya go Jesus hon.
3: Ni naran hau, luago lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadubu no, achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
8: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, lasu gunebe Jesus lidage aba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tilumage lagura hon. Aba haniye gulani disipulu gulo.
2: Maestro, kasa wagu lagura hon bai uguri le marihinga. Ladiga sa hafigon lagubrigo o di ladiga lifigon guanarigo.
0: Aba lariye gu Jesus hon.
3: Mama ladiga lifigon. Mama gen ladiga hafigon lagubrigo. La son serdube itara. Lun larihun wale liyara bai bungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu weyo kogili lan. Gunya liligie me siame wadugani. Son anaha la ligibogu ubaule aule lampu bay ubau.
0: Lariga lariya gu Jesus ukate ile. Aba lasu anu muarugu. Aba ladugu munusu bari barabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihi bay. Aba lariya gu lu.
3: Bay ba achebe bigi bulida duna le giri bay siloe. Mili la lira au na hout.
0: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai arihal. Hati lubesi na niku hama grigia hanya ariha ya bali ya muri ya ha. abahaniyago.
7: Masa ni ha lenya ha anyurubi amuria ha sensu?
0: Nyenya nuariyago tia.
13: Aha, ligia.
0: Hariyaga hibiri.
14: Mama ligia, lenege.
0: Abalariyago ugri ligia.
7: Aha, au.
0: Abati haniyago lo.
7: Idalia tiari ha dibulubai.
0: Abalariyago hon.
1: Ugri legiri bi hesusu. Ligia dugu bi musu bari bari mu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariyago nu. Bai bali danduna legiri bi siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
0: Aba ti haniyago lo.
7: Hakegi ya ugri ligia.
0: Lariyaga hon.
1: Ibidi ya tinu aga ilan.
0: Aba tihanang ni ugri leme hamani hi bai. Hakibu yon fariseu. Kai tilida la luayu remera aku ni ladege Jesus. Bari bari bule au bai lari da guag di mani hiti ligia. Aba gie hal gudu ni fariseu gu ugri ligia idal ni ala. Gayara halilu bai lari hi. Aba laniya gu hon.
1: Aba lichu gu bari bari mu logu nagu. Aba na chibu ni nigibu guento ari hadin.
0: Aba tihaniya gu hada ge fariseu gu.
2: Le ugri le adegu balikata ile. Sinyati launa glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera agunilu.
0: Hariya gati hibiri.
11: Ida leati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulubay.
0: Aba lubay tinye ila fani guhada. Aba ya hali guduni le meha manihi be.
8: Agye buguya kabarinya gubi luagu buguri le kaisi buguya lubay lariha gudubay.
0: Aba lariya gu.
1: Au narinya hanye logo aba la profet.
0: Mati ebe fariseo guhafinye lulogu manihi lameha ugiri ligia ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye guhong.
12: Ani asa hirele wagu bai harinye gu lagu marihi gubanyi la lumagia laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
0: Aba haniye gu laguburi gu.
12: Subudi wamuti lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuwong idalia la ariha li lubai. Nikala ariha gudubali. Alu gudu hamoy. Wadi yali ganyala tilo na buluwege gunga.
0: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon laguburi gugiri ligia. Laduga ariha ganyala farise. Logo sunla hafira bay. Logo Jesusula Kristu bay. Habugu bala. Tida nge haligili singuri. Ligia ariha gubay laguburi gunga.
12: Alu gudu hamoy. Wadi yali.
0: Aba iti haguwaru huri ulung ugiri lemeha. Manihi bay. Aba ariha gulung.
12: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la uguri lire.
0: Aba ti laniya gu hon.
1: Ibini ya tinu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai logu marinye na meha ani gwento arihadi.
0: Aba ya harinye gu lo.
11: Kasa ladig bai bau. Ida lesa ladig alu lariha gu dunibu.
0: Aba laniya gu hon.
1: Ariga ga nali hun. Mebere se guntu nao. Kati ogu habuse nariya gu niya hun. Odi busiye tu ke hafalaru ni?
0: Aba ti hanna buni. Aba hariye gulu.
8: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubwe ti won halie genti la.
0: Aba ti lariye gu ugiri ligia hon.
1: Ani ha kata ile buidi tumabwe. Ibidiye ti la anu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti ti won logo magambo lania bungi ukafiko ti. Harugia nu ahudra gubanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba. Magambo nya hagili logo ni aba ari hagdu ti aba gri gele agura hoti marini. Lu hamuga mama la lu mage bungi uli abi wugri le. Sieti hamuga la digu ni kat.
0: Aba ti hania gulu.
2: Buguya sanle agura hobi bungi lau figo. Busenti bubarufu da hawon.
0: Aba habugu nitida gi haligilisi. Aba lagambo Jesusu logo buga hamani marihi tileme halarei da guagdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariya gulung.
12: Afinya tibulago lira uguguri.
0: Aba lariya guguguri ligia lung.
1: Ariya gaba inu kata ilan, afinya naam galuago.
0: Aba lariya gu Jesusu lung.
12: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
0: Aba lahu duragun ligibu gen Jesusu, aba lariya gu.
1: Afinya tina naburem.
0: Aba lariya gu Jesusu.
12: Ni abi benyaho ubo wagun lana dugun iricho lu harihi ha marihi banya lu malu marihi gudanani ya ha ariha banya
0: dale lagabu bali hada ge fariseu ha nyembe kate ile aba haniye gulu
12: bariye gunyati lu agu marihi wama
0: lariye ge Jesus ho
3: lunhamuga marihi huma mafigo tun hamuga gamalumo kai harinya go lagu ariha huma kafigo hadu.
15: San Juan capítulo 11.
0: Nyenye aba uguri sanditi giri di Lázaro lila na flasu la giri bei Betania le tagaira Maria tuma Marta to tibuga.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sandy,